La barika koma oti ni oti su de baraki barani biyeso fako proje bu itungone na imeni wu wa asheshe bu yefri duiza diel sava yir sufa anzama bu be ni kakaki akinte awurun fako ma mbarani biyeso bu wuro wano oti ni nini awurumbo wu yenzara tepeshi bere oti su de tukma nini awurumbo wu ye dedoke ni bu atu uja meta aburunu ati sono bu awu Uruwanu wara ajidanshe ka sono wu uruwanu fako manjin imunesu fako iborokonu fako darisu wara fako iwatasu sobu switchi fo buka kaki menemu baby budam ashirinu ni jiruma mama yemo yenu yekresanga nguni fako uruwasu uruwa ike yengotika ama mobuno itima yati nimingu nituni ayu yiwa kwafiki ONG ba sheshe do Ikipoka, Yakonia, Pada Niger, ni Gore Institute, ni AFD, Yerugulari, Ise Jufanwa, Yenye Ngondi Nsuto.

0: ne papuka ye mba mukara koso ansansi yinanti kayo baba mpaka ye bataba nzara febe ibuka ye mba mpako fambe so irila shiguma yo latrik leo ama ume mba mbebula soburu karashi ni soburu ni nzande karashi kobo kayo baba mpaka mbe ye pre universite na buti etudia mne ye pahila bar mpa mamna ansansi yinanti kabateke kayo baba mpaka fe iti centre de formation ye pre tete e wanzara fe o akwa dede nzara kuno fe ya yo nyine karana nyine bayi suteki ya no neba neba kere duma adena ye kurusonson nyine jumani mosonson zo juma nyina wuru nuda latrik juma somo mo o soba mbaka mde latrik ula wa ikunu shiri ya nyonyondu wa kere papati bosonson edo ya machine mbe ijo soni nikifa mea woyande sonson e ula do nishimbe ya fawye ne e kurudina iyo juma fa mea ni ya priyiri énergie solaire photovoltaïque aya umbe pre CTE we wa ko sonson do ifite ni fam pa ale kira pa dama bu kribu ke bu ka ba yu juma wo ite aka bu kuru ke ba kare yo ni anti kashi juma yo wanu na na ti o iti tanyo yi woda ni ni tanyo ni ya fo shema kiki su de tane yiri laka ke be awuru gungurum gungurum na bu ko wura la trek no ni e gina bara yiri ta fo ku na yande karashi mbe pre Tan was to deni. I also saw a de electric ulam song bungrim dem ni juma bring bungrim latrik ulanu nabuka machine mbe yanga ikininiki wula yesom nuna akaki sansa iwula fako ye shibi ikakinati we de atinsu bupa we na bupa ki kerek papati nune yi kereka kebuka sube kebe buwi isku juma to yiri iti afon za be awi na akuru fitido bubu karakere bu nyine awuru nodo koka yobri nodo Nasara Saraburni Kuno Ilino. Ahia fwa kwinyo afwa branyo ni injenu. Ya te kotana wundanzo ati la barni osunu kowar monititika fo babe ukonjiwu nyine juman nudo. Ame yoki na wati na kurukonya nyina horomani mame shiyaki ya u. Ya kurketi la bar mbukasu ikunjere bukasu. Ayande kurka karo duma neka nyine lambamni ikere kopati iwo wanonu na akunya anokba wula na ati la bar chashiko akoroduma nyine kayo brinu na kurba ko kara nyine awuru nudo abrangona ni ku abrashani ku abrangona ni nu ko abrangona ni moche abrasani na abrasani ku abrasani ku ahia urumbe yesu kebere na kurka ko koroduma ele ekara shibita fo biwu awuru pa nudo ama wa goda wa mbi de kebe buto ayirin ba na free pharmacy sawarini inyuru bere penga nzanga bibliotheque da wanle ekara shibita fo tan shidong munda ni kurudam ni dikebe oyu dakaka ade adamande ama ume ya wuru nodo be free cte boyiri ususuni kurubayo alekira kwabe ye kere kunkun kurudi na fanu itiso ye tieno ne ye kere mba amiguma adena mana bu kurudi inafa
1: kuruni ibayo ni wa ibayo mabobu
0: Hey, Kokujo, who feel Nekibo Aluana to Chasha? No one tear for Poko, no book from Chashi, and what will you be book?
2: And Okudo Abuakore, Afonuri, Mayaka Mankina, Kakabam Saki.
0: Hey, you are shirin a bono.
2: Mashirinaka, if I Biosti, you juma. Stia, de Kakabama, a yirini.
0: Biosti, you also juma pa.
2: Ndo kujo, biosti ni yiku kakabam. Mfao juma sangabu alwa na abu pum. Ari sangabu alwa mbasusu. E ashi, makaka ayikureshi anka ibuka alwa nyawango ni pondi itashi. Ndikebe ibuka suri naka, mana sara ile bufalu ya. Na ibuka niyo yengu nkanda. Ni sombo isufa nyine ayiri nyo jumani.
0: Haa, asuka uzugwere papa kiri male.
2: Naweka biosti ni ikuma kakabangumi ibuka ya iwanya wango na iponde nini chashi na ika kikurubu pum chashi adena suwa mokurubayo chashi
0: oho igibu ufyo na yu paso ikisane angafe nina hiri na fayo igwa ngwati sheo
2: ije afafie tarikun nina hiri ni iwo kadashi kanka jeniso afe ikunkunso mza adena akurofayo ufye tarikun chashi
0: biosti
3: Dia kakaba wa yiribu na saramde sangamanu na ye kurupayo ya luwa fie mkanda ni kakaba turunya wadofo mmo kurupayo juma nje ankura yirini ankurupe ahita ngarafu nyamansu abrango na ninza beku abrasu ninyo Dia dodorubu torebe umanu
4: Tibante nambe tigba mwono velu ti prefecture mbeni oti ya prefecture ni oti sudi ya prefecture ni kita jo proje ube ya sambo proje wa ngon biyuwa kete agir kita nye unu bonsari ya tetem ti prefecture ni ngon kete rodu na ingwe ni mungon konkon la barele nambo ONG 2ADL wate ti savani ye unwa na kie bile kire ti durba ngon bintegtu kita jo tinti mbul kime nansana nilete ita le pieu ne bunda kam fam ne be ya fam mo kale bire ketajo odu ya pun ya samu mo e kon kwa la tele no bo bi bu wona ki su wa ka ban ki ale freki le te prefecture won la le dar ki ale ligete durna tena sa sin sa mangon prefecture de ti sin sa mangon na sa no ki durno ku balete na sa tepe ya ton sambol ne sa no ne kwa mo le te o ti shiri ya kal no le te don ti duna bole no mo la jabu ya famne sano ne ba jabu ya dote duna bola ni le bruwa na e kuduga ngobe menko kota jole tal ne bna kyon famne piu ne jabu ya samono kutela sana bu wone na bo ne dar ki yete kanta ngo kisol to ki rodun kwere ngo konkwa la tele na mbona ye bu wone keme odu konkwa tela na pu ne du konkwa na tela na ne kwe odu ketanye mo pu mu ya sambo na bo ne kire te ta ngo ke kire odun kwere ngo konkwa la te ketanye din no welbo yete ka ya pu ne ke ono bonsa le kala ngo li lintango ke kere le tuolo frikisano le kala lo san ki si ekipop no wana lo sa ne diakonia pe fa de niger ni gore institute bene ye ikaka ngo betango ben frikisano tuolo ama le kala mo ngo le mo tale no ke tung le ngo ki nye le gasa mo no le si le kala bi le te afd no bene tu mo no le ngo ke kere le tuolo kam frikisano mo ti di ne fala ne le tuolo